re fiela mafatshe ya sele la ga re metso wa ke mawatle a gana ka marapo a bo rarona le bo mmarona bo khale ba rona re butlwa pila ga re lebella difatlhego tsa bana ba rona re tshoswa ke go ba bona ba rola merwalo e rona re tshwanelwang ke go bona re setse re ifolositse mo magetleng a bona letshogo le le fetang lerato e re ba ratang ka lona re ba rotloetsa re sa